sisi ya u ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa